honsa nchene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia meke ji wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wasiesie sabre a oba no onwu ate mese onnia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu a bastande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu rejemo any friend for me no be body channel omutse omuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi omo bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tini ni sa odi kan won ni chira won se seni amu

And if you're for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji ni se metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye didi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chire won sa Ha Se ni a muji di e tia no Muji di e ni mon kwan enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di amu no muha Hey adi anti sumpo

onyankopon ayo ho sentwene yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opunu no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate me se onnia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu bastande de broka ya mama ya ma sahana tresem ne se emre bi na yesuri twamo any friend for me no be body channel amutse amuse ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wei amobua ne se ha ni owure

media ye yi be ma enwa nya ni aya wudio e fi sa wo one me kwantira fu kana se chapo sana sha yasia.